Ayan, good morning po tayo. Ngayon po ay araw ng Linggo, May 31st, katapusan na naman po ng buwan at nakakalungkot na naman po, makikiraan lang ang ating sweldo. O di ba? Anyway, magandang buhay po sa inyong lahat, nakikinig sa Himpapawid at sa nanonood po ng ating live Facebook all over the world, diyan po sa Australia, diyan, sa New Zealand, and then sa Switzerland. Ayan, ang dami po nating mga tagapakinig dyan. Siyempre, mga relatives ng ating mga listeners dito sa Calgary, Alberta, Canada. At ngayon po ay maulan. 6 degrees lang po tayo. Yung may mga events sa labas, wala po. Cancel muna kami. Kaya magtitipon-tipon tayo mamaya dyan sa isang bahay dyan sa Coral Spring. Anyway, good morning po sa inyong lahat again. Ayan ako. Ay, ayan na ang ating mga tiga Saskatchewan na mga listeners. Si Ariana Ignacio, hello, good morning. Ayan na si Irene. Nakaready na ako. Hindi. Kasi sabi ko para ma-promote ko ang Marlex, kaya ako po ay nakasumba attire na ngayon. Meron po tayo ngayong Zumba, ang Magic Marlex back in YYC. Siyempre, with your favorites YYC zines, mamaya na po ito. Handog po ito ng ating M2Z Philcan Active Social Club. Gaganapin po ito sa Chinese Cultural Center, 197 First Street, Southwest Calgary, at 4 p.m. to 8 p.m. And then Zumba will start at 5. Okay, yan po ang ating Magic Marlex, kaya ako yung naka-attire na talaga. Ubarin ko ito mamaya, siyempre naman natin pa ako ng party eh, kayo talaga. But anyway mga kaibigan, marami pong kaganapan dito sa Calgary na talaga naman pong ang ating mga kaibigan ay mga busy-busy. At andyan na nga po kagabi ang naganap na, ito, ang naganap na event, ang kick-off party ng ating The Boomers Society of Alberta. Talaga naman pong we enjoy a lot. Lahat po ng mga taong napunta ay nag-enjoy sa mga different performers natin, mga sayaw, and then kanta. So, on behalf ng The Boomers Society of Alberta, nagpapasalamat po kami lahat sa inyong pagtangkilik at pagsuporta sa first ay ka nga kick-off party ng The Boomers. Ayan, mamaya pa, marami pa po tayong ibabalita sa inyo. So, dahil dyan, malapit na ang ating Philippine Independence Day, kaya naman, puro pang-Pilipino ang ating patutugtugin.

Ayan ako, talaga naman. Puro tayo ano ba yun? Makabayan ngayong araw ng linggo ngayon. Siyempre naman, dalawang linggo na lang po, Philippine, 128 Philippine Independence na po tayo. Kaya lahat po kayo ay iniimbitahan namin sa June 12, dyan po sa Prairie Winds Park, alas 10. Punta na po kayo doon dahil meron po tayong parade. And then, meron po tayong flag raising ceremony. We have lots of performers and marami po kayong makikita ngayon doon. Sabi nga taon-taon nag-i-improve ang ating pagdiriwang ng ating Philippine Independence Day. At yan po ay dahil naman sa cooperation po ninyo at suporta. At tulad po ngayong taong ito, talaga naman po ang ating Chokeni, ang ating kasama dito sa Philippine Independence Day, andan po si Anthony Yang and of course Arlene Hare, ang ating mga taga-suporta. And of course ang ating mga different associations dito sa Calgary, ang mga seniors associations, mga batang associations, at lahat-lahat po ng klase, pati na po ang mga non-profit. At meron din pong kaganapan na gaganapin diyan po sa harap ng McDougal, alas 9 ng umaga po ang kanilang fundraising. So lahat po ng mga nagtatrabaho sa downtown, kung pwede po kayong umattend, ay umattend po tayo. Bakit po naging dalawa? Kasi po hindi naman natin alam na pwede sa McDougal dahil nga doon po sa Philippine Independence Day natin last year and from previous years, doon po natin ito laging ginaganap sa harapan ng City Hall. At dahil hindi na po pinayagan ng ating mayor na tayo mag-celebrate, hindi lang po tayo, lahat ng nation na mag-celebrate na kanilang Independence Day party na iwagayway ang watawat nila, natin, ay hindi na po tayo pinayagan. Okay? Hindi lang po tayo. It's for everybody. Okay, at dahil dyan talaga naman, ang ganda ng ulan, sana nakapaglagay tayo ng fertilizer sa ating lawn. Ako'y tuwan-tuwa dahil hindi ko na kailangan magdilig ng halaman kung saan na naman silang tutubo dahil sa biyayang ipinagkaloob sa atin ng Poong May Kapal. Hello everybody, magsigising na po kayo, lalo na yung mga nagaling ng party kagabi. Ayan, mga puyat sila. Galing sa The Boomers, galing sa mga birthday parties, magsigising na po kayo, General. Ayan, gumising ka na. At saka si Mistikang Baltazar, alam mo bang nangyari kagabi? Nakuha talaga nila Tikang sa ganda ng damit eh. Ang ganda ng sayaw, grabe. Tikang, thank you very much. Okay, at dahil dyan, maraming nagaganap na magagandang bagay sa Pilipinas, pero meron din kailangang magbangon ang Pilipinas, di ba? So, good morning, Hazel. Ayan, si Kuya Ed Katahan, Hazel Katahan. Good morning po sa aking mga early riser dahil talaga namang inaabangan nila kapag Linggo ang ating programa, ang Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM. In Calgary, ayan, dami natin babatiin mamayang pa-thank you ng The Boomers sa mga taong talaga namang nagsakripisyo ng kanilang oras kagabi. O, di ba? Ganun lang yun. Okay, early riser, ayan po, nag-a-alarm clock pa to para lang mapakinggan tayo si Miss Elsie Odron. Hello, Ron. Sorry, lagi kang naaabala ni Elsie. Andyan sila, si Ate Jolie and Tom Frank. Good morning po sa inyong lahat. Miss Maria Perez, ayan na, sila Jasmine Romuquillo, Ate Rami and Kuya Reyna de Guzman. Nako, eto na ang aking napakagaling na decorator in town, si Miss Liza Abalos Marcos ng Bedazel Events. Ayan, and decor. Okay, ito po ang susunod kong pa tutugtugin para sa inyong lahat.

Ayan talaga naman, o, di ba? I hope na nai-induct din kayo dyan habang kayo nagkakape. Medyo ingat-ingat lang paghawak dahil baka maligwak ang inyong mga kape. Okay, tulad po ng sabi ko, maraming pagbate, hindi lang po dito sa ating bansang Canada, kahit po out of the country, marami po tayo. Eto po, pinababate, pinapa-shoutout ang kanyang pamilya dyan sa Nova Scotia. Ang kanyang kapatid, si Roberto Santos, Rowena Corbett, Rosemary Santos Jamin, Rodel Santos, Milly de la Cuesta, Faye Rose Cabo, and family. Ang pagbati galing kay Miss Rosabel Santos, Fermi, and family. Yan, kay Lito, kay Nanay Linda, kay Cheska, kay Jubel, and... Ayan, sabi na, and hubby, kay Kyle. Ayan, okay po, eto na po, talaga naman, marami tayong babatiin ngayong may mga kaarawan. Beside nga po sa Marlex, kung wala po kayong pupuntahan mamayang gabi, alas 4 hanggang alas 8, meron po tayong Magic Marlex back in YYC with your favorites, YYC Zins. Eto po ang ating Zumba today, mamaya pong 4 to 8 p.m., tawagan po natin dyan ang ating kaibigan, si Miss Maria Beng Moreno, 403-903-6124. Yan, 903-6124. Kay Miss Maria Beng Moreno. Nang ating M2Z Philcon Active Social Club. Ayan na, batiin ko na muna ang ating kaibigan ngayon. Na magdiriwang po ng kanyang karawan mamaya. Happy, happy birthday to Mr. Celestino Garcia Bautista. Happy, happy birthday po sa inyo. Ang pagbati, of course, from your loving family, kay Ate Conching, ayan, and the two boys, ha, kay Michael, ayan. At saka po sa kapatid ni Ate Conching, and Ate Delia, and Resty Cabalse, ayan. Marami, Jolly and Tom Frank, Ben Isidro. Bumabati po ng happy birthday kay Mr. Celestino Garcia Bautista. Mr. and Mrs. Dexter Bragas pa rin ang bumabati. Mr. and Mrs. Lenny de la Cruz and Mario de la Cruz. Ayan, pupunta po tayo dyan mamaya. Marami pang bumabati, pero syempre batiin muna natin ang iba pa nating mga may kaarawan ngayon. Andyan din si Miss Credence Galarion. Happy, happy birthday, Credence. Ang pagbati, of course, galing kay Alan Isidoro, kay Alicia, and kay Denise. Wow, thank you for coming last night, guys. Okay, they enjoy. At ang aking kaibigan, bukas ang kanyang kaarawan. Happy, happy birthday, Miss Bona Marquis. Yan po ang ating avid listeners, avid watchers. At talaga naman laging like. Ate Bona, happy, happy birthday from Jan, of course. And of course, from all your loving families and friends in Calgary, Alberta. Ay, nako, hindi ko rin kalilimutan. Meron akong reason kung bakit ko pinagtugtog ang lupang hinira kanina. Magbe-birthday na po kasi yung aking kaibigan. Hindi po niya kabisado ang lupang hinirang. Ito po, ha? Birthday niya bukas. Happy, happy birthday, Mr. Norbert Anderson. Of course, ang pagbati galing kay Prima and the kids and from all your loving friends sa Fiesta Filipino. Mr. Norbert Anderson. Sana pag nakita kami, pakakantahin ko siya ng lupang hinirang. Siyang magli-lead, okay? Dapat siguro ito mag-lead sa Philippine Independence Day para makabisado niya. Okay, at hindi lang po yan. Meron tayong binabati, nakaarawan po ngayon, already in heaven, but still, nakikinig palagi sa atin. Okay, ito po ang requested ng buong pamilya. Happy birthday to Nanay Angie Rosa in heaven today. Kaya naman, para na rin kila sister. Eto na po, para na rin kila sister kasi paborito din ito nila Sister Emeline, Sister Ning, and Sister Ellen. Tulad po na sabi ko, baka gusto niyong umorder ng relleno bagos. Pwede po kayong umorder sa kanila. Okay, requested song para...

Ayan talaga naman, sa dami po ng ating i-announce ngayon. Grabe, ang dami po talaga. Siyempre naman, pwede pa rin po kayong magsipag-request ng inyong... Okay, habang tinatype natin, ang susunod natin yung patutugtugin. Eto, marami po tayong padating na mga... Meron tayong eto na. Ay, grabe. Meron po tayo ngayon, Love to the Max. Handog po ito ng... Ano ba itong foundation? Ay, Broadway Productions. Ayan. Love to the Max Comedy Bar Concert. Andyan po si Neggy, si Petit, si Jewel. Dito po yan sa Calgary ngayong June 20, 2026. Gaganapin sa Dera Banquet Hall. Tawagan po natin si Lizelle, 587-719-3700. Yan, daming nanonood sa atin, daming nakikinig. Hello po. New Brunswick pala. Okay. Mamaya, i-correct natin. Okay, hindi ko kasi nakita yun eh. Okay, Love to the Max Comedy Bar Concert. Tickets and sponsorship, Lizelle, 587-719-3700. Ayan po. At dahil po, ayan, sa kaganapan ng ating kundiman, talaga namang it was a very successful event na ginanap po noong May... 24 dito sa Calgary ang handog ng Tala Entertainment at on behalf ni Miss Evelyn Lopez 587-971-0587 ipinapaabot po niya ang pasasalamat sa inyo pong lahat na sumuporta sa kanilang Kundiman concert. Ayan. At dahil diyan ang dami pa rin padating ngayong buwan ng June. Ito na po yung June 27 Love to the Max Comedy Bar Concert. Ito naman po ang Join the Zumba Party Fundraising Event to support Daily Grind U15 Basketball Team. Ngayon namang Saturday, June 6, 5 to 7 p.m. sa Celestia Event Center. Ito po ay para matulungan yung mga bata natin. Okay, $15 lang po ito per person. It's their fundraising event. Siguro pambili ng uniform at sa kanilang mga gamit. So, supportahan po natin June 6, 2026. And of course, inuulit ko pong muli ang ating Magic Marlex today. Back in YYC, dyan po sa Chinese Cultural Center. Kailangan na po nating mag-exercise para po sa ating kalusugan. Ayan. Sunday, May 31st, 2026. Ngayong araw na ito, 4 to 8 p.m. Chinese Cultural Center, 197 First Street, Southeast. At ang ating mga para sa seniors, mamaya na po, na-miss natin ang ibang event. Okay, at dahil naman dyan, may announcement naman ako, handog naman ng Lizelle Party Event. Ito po, tawagan po ninyo siya kung kayo po ay interesado. 403-437-2223. Yan ha. 403-437-2223 kay Lizelle Party Event. Ang kanila pong search for Queen Grandma Canada 2026. Okay? Ito po ay edad na up to 55 years old are welcome. Ay, hindi na pala pwede yung senior. Okay, Queen Grandma Canada 2026. Hanggang 55 years old lang po. Pagka po kayo inasa 60 na, hindi na po kayo pwede sumali. And of course, meron din sila sa October 3 ang kanilang search for Queen Mother naman ito. Yan. Queen Mother, anong edad naman ito? From 20 to 53 years old ang kanilang Queen Mother. Okay, tawagan po natin. Huwag mong kalilimutan. Lizelle Party Event, 403-437-2223. At meron din po tayong handog ng ating Philippine Consulate General Office in celebration of Philippine Heritage Month. Ang ating Jackie Peñalosa presents ang Hablon, a dinner charity gala fashion show sa Westin Calgary Downtown Hotel. Saturday din po ito, June 27, 2026. Ayan. Tawagan natin si Chill, 403-690-8671.
pag po kayo nakikinig sa akin, kailangan meron kayong mga hawak na ballpen at papel. Sa dami po ng event na padating dito sa Calgary, kailangan isulat natin dahil kayo po ay malilito talaga. At meron pang isa, June 27 din po ito, ang handog ng Bathala International Descent of the Gods. Wow, a mythology fashion show. Designer Feli Agador, the Dragon Lady. Canadian Multiculturalism Day, June 27, 2026 at Calgary City Hall Plaza. Admission is free. Okay, yan po ang para sa month of June natin. Okay. And meron din po tayong mga requested na eto na. Ang pasasalamat po ng family ni JR ay pinahahatid po sa inyo ng kanyang buong pamilya, ang pakikiramay at pagsuporta po ninyo during sa viewing and funeral po ni JR. Okay, mga kaibigan, at dahil dyan, marami din po tayong mga kaibigan na nangyayari sa kanilang buhay ito at hindi lang po sa kanila, sa lahat po sa atin yata.

Ayan talaga naman. Pat naman hindi kayo pupunta mamaya sa Zumba ni Marlex, eh talagang iyan ay isa sa kanilang mga play ng mga song. Okay, again, mamaya po ang ating Magic Marlex back in YYC. Ang ating pong Zumba ay mag-i-start ng 5 p.m. pero kailangan nandun po tayo ng 4 p.m. dahil po sa registration. Tawagan po natin Miss Maria Beng. Ayan, 403-903-6124 para po mamaya. Sabi nga nila, as we embark on this journey to a non-profit organization, your support is highly valued. Okay, at dahil dyan, eto na po. Okay, eto na. Meron po tayong announcement para hindi po ninyo makalimutan mamaya. Okay? Ito po ay sa June 4. Minsan ayaw man nating i-let go yung mga mahal natin sa buhay. Talagang nangyayari eh. Okay? So, on behalf po ni Ate Betty Studer, ang kanya pong asawa na si Mr. Dennis Studer ay namayapa na po. Kaya po, ang kanyang viewing ay sa June 4, diyan po sa Edenbrook. Ayan, Edenbrook Funeral Home. Ang kanyang viewing and mass ay from 7 p.m. to 9 p.m. And then, June 5, ang kanyang funeral mass at 11 a.m. sa Holy Trinity Church. Ayan, Holy Trinity Church. Kanina yung binati ko, hindi pala sa Nova Scotia. Naisip ko kasi, Nova Scotia, pretty soon, magkakaroon po tayo ng... ipi-play yung aking programa dito every Sunday doon po sa Nova Scotia kung sakaling natapos na yung deal ay ipapa-on-air din po nila doon sa Nova Scotia ang ating Radyo Pilipino. Siyempre, yung pong mga manager natin dito ang nakikipag-coordinate. Bakit napili ang Radyo Pilipino? Hindi ko po alam. Hindi ko alam talaga. Okay. Ayan na. Okay. So, taga New Brunswick po, ang aking binati kanina na ngayon po ay nakikinig sa atin. Ang lahi po ng mga Santoses kay Kuya Roberto, kay Rowena, kay Rosemary, kay Rodel, kay Millie at Faye Acabo and family. Good morning po sa inyong lahat diyan. At hindi ko rin kalilimutan i-congratulate ang mga nagsigraduate from high school. Ang ating pinakabata, ang apo ng ating nanay, Lourdes, si Thea Lorenzo. Ha? Congratulations, Thea. And of course, kay Tia Bersena and Paige Bersena. Okay, mga kaibigan, ang dami po natin. Hanggang ngayon, hindi ko po alam kung nandito na rin po ang ating... kapatid ng ating kaibigan na mayapa po doon po sa LA. Doon sa, nag-layover sila, sumakitang ulo, doon na rin po siya binawian ng buhay. Kaya doon po sa kanilang GoFundMe, kung pwede po tayong mag-donate sa kanila, ay meron pong nandoon ang Orpia family para po maiwi ang bangkay dito sa Calgary. Okay, mga kaibigan, get out. Natapos na ako ngayon sa June, ngayon naman tayo naman dito sa July 25 po, Grey Eagle Event Center. Tawagan po natin ang ating kaibigan, nako, eto na, nakikinig sa atin, si Miss Cathy Arilio.

kay Riley Jasmine Nama Bernas sa June 14, Sunday, sa Barrio Fiesta. 4 PM po ang start. Ayan. Including dinner na po ito, $65. At the registration fee that costs, oh wow, pupunta pala siya sa concert to support si Riley sa Hollywood Next Star. Wow, kailangan po natin itong suportahan. 403-612-8878. 403-612-8878. Ang dami pa po nating para sa month of June pala, June 19. June 12 ay Philippine Independence Day. Diyan po sa either MacDougall po kayo pupunta ng alas 9 or doon po tayo sa Prairie Winds Park with yung mga cultural presentations, mga nakabarong, nakapilipinyana dress, and of course sila consul pupunta rin po doon pagkatapos po nila sa MacDougall. At meron din po tayong June 19, doon din po tayo sa Airdrie para po birthday ni Dr. Jose Rizal. And then, meron din tayo ditong mga kaganapan. Eto na. Ang kanilang, ano nga yung polo? Eto pala kay Paolo. Ang ating Cinema 2026. Meron po tayo dito sa Calgary Premiere of Treasure of the Rice Terraces, directed by Kent Dongguins on June 19. Ito po ay $9 ang ticket, gaganapin sa Studio Bell. Tawagan po natin si Paolo Oliveros, 604-445-9427. Ito pong cinema is presented by Fiesta Filipino, Philippine Consulate of Calgary, and National Music Center. This is an intimate and visually stunning documentary exploring heritage, identity, and the enduring power of cultural memory, Treasure Rise of Rice Terraces. O yung mga taga Baguio po, dapat po lahat kayo pupunta dito dahil di ba yung Rice Terraces natin is in Baguio? Ayan, andyan po. Sabi nga ni Paolo dito, when a Filipino-Canadian filmmaker returns to his homeland to reconnect with his roots, he learns about the ancient art of Kalinga, tattooing from the legendary 108-year-old artist Apo Wang Od, discovering how this once-forgotten tradition has shaped Filipino identity today. Paolo Oliveros, 604-445-9427. Ayan, ang dami ko nang nasabi, di ba? Okay, yes, Ms. Lizelle. Kung gusto po nyo ng mga bus na talaga namang inyong aarkilahin, ayan po si Lizelle. Tawagan po natin si Lizelle. Ayan, nawala na yung ano ni Lizelle. Si Lizelle. Ayan lang, sila po ang may dala ng ating comedy, Laugh to the Max. Lizelle, tawagan po natin for bus, for rent. 587-719-3700. Okay, talaga namang alam kong inaabangan nyo na ang susunod na tutugtugin dahil ito po ay requested song para po sa ating may karawan ngayon, Mr. Celestino Bautista from Mr. and Mrs. Jolly and Tom Frank, ang kanilang paborito.

0: Charles.
1: Ayan, talaga namang nakaka-induct sila lahat. Okay po. On behalf po ng The Boomers, ang kanila pong kick-off party last night, sila po ay buong pusong nagpapasalamat sa mga taong nag-perform, lahat po ng tumulong. And of course, maraming salamat kay Miss Prelin Toscano sa pagpapakilala ng mga officers kagabi. At sa ating mga seniors, kay Miss Beng Frost, kay Carmela Santos, Alma Panaw, kay Miss Rowena Trent kahit last minute. Thank you very much. And ang ating mga dancers, ang ating M2Z Dance Fit, Philcan Octa Active Social Club. Thank you very much, Miss Maria Beng and Leslyn and everybody. Oh my goodness, many to mention. Ang ating Malaya dancers, thank you very much. Ang ating Golden Divas, nakuha talaga sa damit ito, tikang grabe. Nakuha sa damit. Ang ganda ng performance. At ang ating The Boomers, ay, ang galing nila talaga. Daun pa po sila talaga nag-practice. Ang galing. Congratulations sa inyong lahat. But anyway, it was a success. Successful event last night. So, kaya congratulations po sa ating mga The Boomers. Kung wala po kayo mga kasamahan, andyan na po sila Miss Aida and San Miguel Ed Magno, ayan, Mario de la Cruz, Lenny de la Cruz, Ami Rangan, and then Brett and Minda Toscano, of course, Carmelita Galvez, Ed and Carmela Santos, of course, ang aming DJ si Marbuluran, and sino pa ang nakalimutan ko? Rami de Guzman, andyan pa po. At sino pa? Ang ating mga kasamahan, si Nanay Claire Aquino, ayan. So anyway, on behalf po ng The Boomers, thank you very much hanggang sa susunod po na palabas. Ika nga, ayan. At dahil dyan, meron pa rin tayong live in concert ngayong June 7, 2026. Handog pa rin ng Tala Entertainment, kaya tawagan pa rin po natin si Miss Evelyn Lopez. Ayan, Miss Evelyn Lopez, 587-971-0787. Miss Evelyn Lopez para po sa kanilang Brian McKnight live in concert ngayon po sa Great Eagle Resort and Casino, June 7, 2026. Ayan, tako, tapos na yung Tala Entertainment natin. Okay, kaya eto na. Happy birthday pa rin kay Miss Arabella Azeo bukas. Arabella, sa lahat ng iyong mga customers at your loving friends. Ayan, at kay Nanay Angela Rosa pa rin. Andyan si Kuya Rick and Jean, kay Eva, kay Fernan, and of course, Abby, at kay Miss Josie Rosa ang pagbati. Nanay, we miss you here on Earth. And kay Miss Lynn Makilan Roselle, happy birthday as well. And kay B-Boy Magpayo, ayan, B-Boy, happy birthday. Kay Ludy Tarswell from, of course, kay Steve at kay Nanay Linda. Kay Hanilet Domingo, malapit na, June 2. Happy birthday at kay Mr. George Pinlac from Ati Feli and family and from all his loving family in Vancouver, BC, in Zuri. At mga advance happy birthday kay Ate Trining Aston. Ate Lo, dyan po sa ating Top Gun family, dyan sa Unit 58 and 59, kay Beth, kay Lit and Arvin Rubiano, kay Jeff, kay Ronaldin, Marifee, Alma, Cheryl, Zuna Park, kay Romela, kay Rona, kay Nemo, and Blizel. And again, inuulit ko po sa inyong lahat, special thank you kay Mr. MV Antonio. Kahit po talaga namang hindi mo na siya sabihan, magko-contribute po siya at ang kanyang mga serbisyo ay libre sa amin kasi wala naman po kaming funding. Okay, thank you po Mr. MV Antonio. Wow, malapit na naman pala akong matapos. Anyway, on behalf po ng Radyo Pilipino, thank you very much dahil lagi ninyong inaabangan ang ating programa, ang Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At on behalf ng Choke Kenny, ang ating pong Choke Kenny, si Roger, andyan. Sila po ang may-ari dyan po makita sa 412 Erinwoods Drive, Southeast. Sabi ko, linggo-linggo magpapamigay ako ng libreng buffet. Pero sa susunod po na linggo, buong buwan ang Hunyo, yan po ang ating umpisa ng linggo-linggo. Okay? Kaya dyan lang po kayo dahil sa dami po ng aking binabati, hindi ko po lahat makaya talaga namang grabe. Sige, magsayawan muna tayo habang ako po ay maglalagay ng Zocan. Okay, here we go!

Ayan, at syempre naman, magpapaalam na po tayo. Ito po ang inyong DJ Misty again. Magkita-kita po tayo dyan sa Marlex back in YYC. At talaga naman pong papawisan kayo mamaya sa ating mga YYC, Zins YYC. Ayan, talaga naman. Anyway, maraming pong salamat muli. Inuulit ko po. Happy, happy birthday din po kay Mr. Joven Bautista from Flora and family and from all your loving friends. Of course, happy birthday, Joven, at kay Kuya Celestino. Happy, happy birthday again and see you later. Yan, talaga. At ang ating si Baby Orange, talaga sabi niya, ako din ate. Okay, ayan. At maraming salamat din po, kamunti ko nang makalimutan. Ang ating Corner Street Diner, ang ating caterer last night, dyan po sa ating The Boomers. At maraming salamat din po kay Mr. June Buera na nagbigay po ng ating kangaiparaffle ang kanya pong Excelsior Financial. Kaya lahat po ng klase ng insurance, pati na po ang inyong mga last will and testament, tawagan po natin June Buera 403-273-7032 at ang atin pong Corners Diners dyan po sa number 12400 Central Street, si Miss Roma Parrillaga San Miguel. Thank you very much mga kaibigan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong DJ Misty.